0: The home of great music. Only on the local one. 95.1 2MIA FM. Griffith's own community radio station. Hashtag part of your community.
1: Don't the hound get any ma. Think of other day, me, Jeffrey.
2: Maro, be the DJ. My first going to have to rock him and to you. I'm going to go now. Koe ahoni ia kuru kai je mei malawa wa ke heo whakaho koe tu e ngai polkalama o Evi Afini ka koe sapota e tu e mai efe maa hi wa taha poin taha ae koe community radio ia Griffithi tau whamaro pe mo tolu koe na koe e kawa TCA o mo whanongo mai ai me mo mo ki afe mai whakalea mai say hello mai me mat pata ta alo mai mo mo
1: Ko mea ko ni hoko ko e ha pe mea ko ni hoko ha o ko ye ma hanga ma faka kau kau mo ara ke ko ni ko mamana tu ke faka ho ko mo tolu te ma faka ho ko atu io ka faka manata tu pe ai tonga day ko e aho togo naki a i nove ma ko ulaki togo naki ko a nove ma ko a ho fitu e whai e he Griffith Memorial Park pau kukei whakawhei atu pē kakai ke whakotu hanao ki Stolo mea kai peko hanao ki Stolo mea whakatonga moe kau whaiva ka pau o ke whakaamge ke alo hiva pe ke alo taolunga hau hau o kau he tonga tei ke fie fie e aho. You all right, Jeff?
2: Mandi ko aho ia o koe koha. Koe aho pe kakai tonga kotoa o ni.
1: Tonga kotoa pe.
2: O ku whakata hara ki motoro kotoa. Koe ha mo mea o mo koe stolo. Ngahi a mo ki mea kai. Whata ua tuai. O ku ata pe. Kako mea ki mo puka ha mo stolo ki mua.
1: Ia.
2: O ku koe ha aho ngatai e puka kwen koe stolo.
1: Oka topa.
2: Oka topa. Oka topa. Ata ka tapa ko motor ko nak pemau ke ai ha mau tole ah ko ya pa vi vi ai ho tau aho mantu ko tonga ko tau bita tol ko je pehe ke ta pehe ko ha ta ha mi fe mo fe ko ha ibe ya motor tonga mo fe o mai ki tau kau fa ta ono celebrate ya ho tonga te ai ah ko ya mo wo mai he ku fra va to ma lot of fa ka te ki motor ko ta me RTCA ha ta ha pe Griffith pe ko tu ai Griffith fe be ve dog mo ya mo fe ha e tonga te ihe ya e un astol ke ke e ma wa yo a be ko tu ma ko ta ni la ya ki fra fe ki tam be ko tro wa ki sene o ne fralele en u falani tonga ha mo un ai vala pe he a o tu ma mo ilo be ko tam na ti te be tam ko ko cho sto
1: io
2: ai ya ki ai be tam no fra fo fo bito fra fo fo bito ko tam io ko mea bagi tamai usai abi te alu takai ho rui fui mau ki alu alu ke mau fui ngamari ka tonga ki ana u ana u ngai te te u
1: fa mona mona
2: he ko ngai ko tau ala tu ke ni ko tau ala tu ni ko asko fe au ko liki fai ko ni ko fe au ko na mama ni ko mate matonga
1: mate matonga
2: mate matonga o ku tau o ku tau si ho tu ki ai ka he tu fai mahalu ki Rotop. Oskun goe fe au hingun goe mea.
1: Kakoe kore, ka pau kuia hao whaka am, ke ai hao ki istolo, pa ke fe tu taki mai ke ataha he Riverina Tongan Community Association. Heo kia e uf, ai ki formu si isi ipe ke ke whaka fonu mea mau tolu, ke mau ilo e mea koe te ke whaka tau, moi ki formu ki a council. Ko I ape? Eh?
2: Koe, to mea taha, oku, ankun goe, oku, ko to na ha ai pinko o to fa to fa ka ka o ki ai au ki se ke ta fa le le hana u
1: na e o te ke fa ha fa ka ta me yai since then he o te ke fa ha I think if you fa ka ta at CA fa ka mui mui ta na fa ye ki mo a he pinko
2: okay
1: so te ke fa ha ta la no a pe te para ku it was a successful night, people had fun, he
2: Tola e. Oh. Lalu ya, apa kena tola e fia na mau kau he pinggo. Oh, kau je. Tahu tu nak kau fuk tahu hina dah tu kau tola. Iyo. Kau nak kau fia kau baik baik. Tapi mahal nak fanongo kau nak kau fuk je hina ni kau ngah lagi lele kisah ni. Uah, fia fitung ya. Kau kau hangi kau lau. Kau mea kau feedback kau nak mau mea. ai mau si si ai kau vai vai.
1: Ia.
2: E na wong wai. Guna, taka wai ha, a ha whainga, whainga whonga wa inga mo mea ki na wong. Ka koe na o mau koe na whiwhia, ai upope he. Ano kau vai vai na mau na whiwhia. Pakotu yo ku toni peke e tau ki sio ki ai ki he toi hoko atu he. Ka koe mea, e tipe ni meia, mi he ola whakataha, pu he hae lau e tai, ai. Me mi pakotu koe ai, au tisi ei.
1: Ia.
2: Ka ong, tau wafi mua ki he, Asi kona, asi mai he mea ke tā hoko, pako hāte ki tā hei mangi a koi whakai.
1: Ki a mou tau rog mo whanongo mai, ki a mou ki sē chatera ki whasi koe niko e tōu tupu whine mātua e ni meitahi. Pea mou ki sē change YouTube, ke siu pe koe hae uhinga o ku mari mari pe he ai a Jeffrey me ta whaak loko e. Koe foi fasi koe ni pe koe hae uhinga ku mari mari pe he ai a Jeffrey.
2: Koe screen.
1: Koe screen. Tau tupu fine mātua en meitahi mea tako ika hihifo.